0: niko bimit moj go paro winyo kireno kena kita kabukere uwer gotu uwer mera uwer rabu ni wando uwer buat yomu ye aboj aboj winyo joku ni kilim kilim en kabuku mimite yomu ye aboj winyo joku ni kilim kilim da kabuku mipichu wano yomi aboj dae data liene un una da tetu mipichu da uni mi yopeo mi yukomwa Wadano, mitiko hiyo. Uyomu ye aboj, aboj winyo joku ni kilim kilim en kabuku mimite yomu ye aboj winyo joku ni kilim kilim da kabuku mipichu wano yomi aboj dae data liene un una da tetu mipichu Uni mi yuko mi yuko mwadang. Nen. Ika umar si eka umar. Ena kelo balu wafu. Kaine nero mwara kome titiri joko biti chilim. Ini kovuni. Mago tira totele. Uwele kai wari. Nimgin. Aju. Pangarigi moro kwa huko mwai mato ni lira lira joni pami wange yuko mwa miro mara nono. Pangarigi moro kwa huko mwai mato ni lira lira joni pami wange yuko mwa miro mara nono. Yen. Wanisho kopi maruwa na unimon ni unimon pami wange yuko mwa. Sho ko bi ma wa na awuni mon ni wuni mon pe mi wa ngeyo ko wa bi ngo kar da bai bien gini mon ga ne no ngato lo nyon te kur pe ni yam pe da wor la ko mura to la kari welo mon na mi yo ko ngeyo ko wa gire Bien gini mon ga ne no ngato lo nyon te kur pe ni yam pe da wor la ko mura to la kari welo mon na mi yo ko ngeyo ko wa Mon, surely only shop up. Elim your cobby, your poda poda. Monocobony, would you show me a day? Your wife, your kind of yammer log, a bottle white to me. Show me your film, you come back. Monocobony, would you show me a day? Your wife, your kind of yammer log, a bottle white to me. Show me your film, you come back. Come up there. Nen, uli ngawain doang kaba. Baik doang nge. Kita tuwa ni anda kikede.
1: Udang matu kong maga pitir wai mirata. Udang matu kong maga pichub wai mitiye. Ulanyo nong mitu ngurumur wami siang tuwa ni ma. Jangan dong mitu gini mon gak mesia utuh ni ma. Utine cukur biru mata mesia utuh ni jani. Utine cukur kuyo mita mesia.

0: Ini tuwa ka ibera chana chan ngata miri pe. Ka ibera lonya lonya iyo miri. Ikuwa ka ibera chana chan pe o miri ba. Ka ibera lonya lonya iyo miri. Chili men miri yo lonyo lonyo. Aneko lonyo yo chan te to ishen pe balo lonyo. Nikwero winyo puny. Kwa bello. Kwa bwere bwere. Ikuwa ka ibera chana chan ngata miri pe. Ka ibera lonya lonya iyo miri. Ikuwa ka ibera chana chan pe o miri ba. Ka ibera lonya lonya iyo miri. Ili men miri yo lonyo lonyo. Aneko lonyo yo chan te toy.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
2: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yo biru tela.
1: Ha. Loka kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom yek kere wer kwaro. Iti winyo o radio. Piyom yek kere wer kwaro.
2: Alishani winyo
1: Iti winyo o radio.

0: Riyama ako baba.
1: Aguro dakatalo tuwa na pa yun iya terapi.
0: Muno dar riyama girang. Aguro dakatalo tuwa na pa yun iya terapi.
1: Ayan na kong bada mama.
0: Mama bada rin na nung welo che.
1: Chile mo juyo doy. Tiyanando.
0: Mama tiyan rika chila kiri war. Chile mo juyo weng. Uya Johnny. Mama yer wiya wan welo. Chile mo juyo doy.
1: Baba piara.
0: Baba piara rika chok kwa kode. Chile mo juyo. Ajoni baba to mama we. Ya dua to mama chile mo na kaba. Koriga winyo ponyo. Ibero ponyo buna na kwa chile mo na ka. Bla ibero bole bia. Akama pigo pongle ma dua to chile mo na ka. Cho ibero bole chile.
1: Iguma ber baba.
0: Mama.
1: Aburi dakatal.
0: Tenu mchisa ti dispensary.
1: Chisa takene ne tabdara
0: pede te wante ingi yo. Echo ya waraga yuri yuti rik rik rik rik lemono.
1: Run to the doctor, run quickly please.
0: Lata tengwa ina kabo doctor, karan wa chwebo anine itana. Angut gwa kadong ka ingi yin laki gomi si ukwa beru maka full do chungmalo. Pora pora koma.
1: Doctor penyani ya gubi binu.
0: Kana koba tiye. Kepenya ni tuwa ni chakara ni mwa gubi. Kana kubi winyo ba doctor. Ni obina tura ni chaka juu ya barakani long mako piera doge tiena ping bugu na kingura kane ne
1: etu pere mi koma ikwanyo miu ke uriwana duwe koma petu are doktor
0: doktor chaka pima ni ya wubi winyo ana koba winyo ni ino nwa remo ni tek konwa remo ni gara ino nwa mierito idwere dege keni winyo ana koba winyo amaya mani in Ita, kiri dwere, abichel, ajoni baba toma we.
1: Ayadu ato, toto joni chili mnaha.
0: Dankori ya winyo kwenyo, iberu

0: Rino abuoni an awuoro tie wani chegi chuka kirang'ati mako kirang'ati oro ni pin mori atwal akaro gao kerichome ka dipi jodo pe aneno atina nyini bedo winya ni ajo chieng' remi ne odago nono bain kawinjo kobo ni mani chieng' chuklo moro buo chegi pas kwanya lek bolo pinga kumino ngamiela miela ni diere ni kombe koba teni diere no kobe toter ni a yin ko ishungi dieri no abuoli ana woro tie wani shigi shuka kirangati mako kirangati oro ni pin mori atwal akari kwa mkiri chona ka dipi jodo pe aneno atina yin biri winya ni ajo chingori mine kodako noro bayin koba ber winyo karbori mat inga dano nyoma choke chunga kelugi moro tara kelani idurro burra bear wani na pe burra bear kelugi en luenya wora wera ma dong ko mechu el chunye gon win winyu karbori ma imada odaye winyu karbori ma imada okobiye ninyo makelugi na chunyo pe yeshon dong yo meriku dia dine kadiango amen yitu pongo yori ki wuri deri yeba kaki ni diyo kumotone katina kono wana dago achu mwidano pa
1: neno mwere were ye
0: winyu karobori mat imadao da ye winyu karobori mat imadao kubiye ninyo makenu kira chunyo peye shon dungyo merigu dia tine kadiango amengi tuko ngayori kiburi teri yeba kaki ni di uko mtane katina kono wana dago hajungu widano kwa
2: iti winyo o radio piyom yekere wer kwaro
3: bimarme pacho
2: iti winyo o radio piyom yekere wer kwaro
3: bimarme pacho
2: iti winyo o radio

0: Eu quero ninguém.
1: Ngan man go na.
0: Ngan man ya ma o dere kwe. Del dere kwen. Kwen dere me fom ye so.
1: Aya. Pito ba o kere ki kuro. Teno.
0: O dinjo ba o kere ki ki kuro da te wot.
1: O? Kwena.
0: O kwena ba o kere ki ki kuro da te wot. Kara kuro ki o jo jo jela mpela. Para wi u da mo ya kumri aya. Lulu yang wa te wok. Mare. Yalu yang wa te wok. Aya.
1: Era tu nang kibala. Ni wewe mai ngai dewo.
2: Nena.

0: kero no na rema la tin pala cham kara koki ni mada eto mo cheo na yo
1: piyum yek kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti winyo or radio iti winyo or radio.

Government ni me NRM dia mi yong ngi. Dia mi yong ngi ngi kong ngi musaka musaka. Government ni me NRM dia di mo ginango. Government ni me NRM dia mi yong ngi. Dia mi yong ngi ngi kong ngi musaka musaka. Angkum musaka musaka ini ni angkang yuk ina gonyo. Kali ngata kubile munu. Inuwe yang tiyal rumu ni musaka musaka. Kali shua hili. Eno musaka musaka gonyo ni ngopam. Kuman may musaka musaka ni gonyo ni ba. Kuman may musaka musaka ni gonyo ni bunu tuon wunge. Yore musaka musaka ni gonyo ni maki kuri komu. Musaka musaka ni gonyo ni ba. Kuman me musaka musaka ni gonyo ni buni mitu nge. Dong musaka musaka ni gonyo ni makikuri kumu dong.